0: ngay pika jang nam su nyu yu. Chi lin ri toa gan la sabu yori la. Ti ma zai toa la kwa la mangu pa gu zi. Ngon so da da lu zi chota chi gu du. Nying ka yori bu. Han chin ka nga dang ro sa di. Nying chak chi tu ma zi. Dian sung chi gu gu zi.
1: Ha ha li. Di ngon ne. Kim sa ji mi mi na kan pa ji na ma zui sa di zi xia. Yi ne rang sam la ya u dong la. Rang ge han kun ka la kwa ne. So sui bu gu di, xin ne su lin tun su chung bu zhi. Ra qin bu yi na, yang bu gu pa jie gu ki gu da. Lue tong bu du wei.
0: Din zhe yi ne tabi xin ha zhuo zhe. Nga han qin ju gu, nian ge qe wa liang ti qir zhung du min du.
1: Yong a. Tung to xie ya xu. Bu gu lu bu du wo ma jie gu du. Du gu tong gu zhi da.
0: Han qin ge ni bu gu. La yo bu din zhe yo ma zhi.
1: Yonga.
0: Pu, tsuk masa a.
2: Di. Rè mà rè. Đi đà. Lập trên trí sư. Ta hòa mù tùm gù rì tù. Yô.
0: À chà lạ gù lè khá sù ngà.
2: Bù gù lò gù chì à lập sư kịp tù gà lè khá sù yù nè kì chìng mà rì. Gò zù sù tì tò yò rì là xèn tà lè kiong gà chì gà rì bù. Kì mì tù. Tante xie yin zhò sàn zà wà mù tà gà tì nì yà hù yò rì. Gò yà hò. Jìs jìs. Àm lạ tì yè mì tù gè.

0: tunku chebe chu. Tikbu kurlin ki, dang tang ge kuki, mi ma tang, jawa chebe, jesam w nubu dun bata. The ship tang, drum je pitchu chebe chu. Buse legbe chu chita, chugu dun guishin. Gin drum nubu tang, migu dun be nubu chero don we chu. To me yam sang wimba chine. Jizo ring lu ting shop jinki, punchung sabajun chi, ligi ti hui chewa bugu. Rimka mima tu so ta, ti gun lian huyun lian kan ki, yang tak be situn li chi dawa zuba ta, lakdar chedi. Li kung si zu gung chi shu chi ru donwa ta, ji tu lam su ni tu gu tang tu donwa, xiep shu gin sung li tun yak bu zuba. Tu mi bung ka dop chi ru donwa je chen ne, mima tu so li gen namba sarba, sam mi che bar du gui ben nian sung na wajin. Wang jun zheng ki, zhong yong ki rimka deng hui gin, mima tu so li tun le xiong nun ta, li ju che gyur ni chi chedi. Mima tu so ge chim si gen chi zeng zhup ta. Le tun yak bu zhup di. Si xiong ji tang kang ji, len kang ni gi, rang tong ang, mima tu so ge de gui tang lin che di. Mima tu so ge dang zu gyong tang, bong ka zu gyong qi shu che ru dang ne. Mima tu so ge le tun ta. Mima tu so ge tu mi le tun bui ta kong pi yung gyur, tun gin gyur gui ben, nian song nao re.
1: Zhong deng hui gi shu ji xuan ba, zhong mima tu so gyong yu len kang ki zhu rin yin jing kai yi cong tu tuo song xie neng gup. Che si lo zhong ki cha ju la tar qian li, dang ki qiu yong li guo chi yu yun zhong li kiba qi gu. Zhuan dang qie dong ki cha ju la tar qi tu, peng rim ta ri yin li zhong tar zhi li, rim ye mima tu so ki tu mi lam sui zu yong qi gu. Tu mi zhi du si zi ki cha ju la tar qian li, qiu yong li tu mi zhi du si zi ki yi za rim bor qi tu, tu mi zhi du si zi ki lam lu la tar nipu qi gu. Chungu lik du chengu lak dar nimbu qian li, tu mi chungu ro ngun ni xip xir ta, rinba yin ni nizhub, dian le pom ni nizhub, qirmi di ni jiebo ji qie bie ko zhi yong ki li zhub ma la du gu. Jiebo qian ten yong wei chengu lak dar nimbu qie li, tu mi ngin zhub jiebo ma la tu gu chang du dong gu. Gin lin sim zhu cha ju lak dar qian li, tu mi ngin zhub nipa qia du dong gu ro xiong lun gyeb di, zong li to, xirim ta tang zham se gu le ka chou gu. Tumi qie ji zhuo bie cha ju la dar qie tuo, tumi ren gu nga tun jing xi ta zu du xi le tun na xiu ba ta, rang duong ki xie xiu zhu bi ru gia bi ru qi gui bie, nian su na wa shi. Xiao yu ca yi cong de zuo yong na wa ta, jiang bie ta, zhang hong bo, li wen ge, sun xian zhong, zhang li, wang gang, cai dian ji cong de lu xiu yu ba shi.
2: Zhong yong ki mi ma tu so ki tumi le tun cong du tuo, rang zhong ki mi ma tu so ki tumi le tun nyam nyong tan, qie tab sang bu, chok tum tan, nyam ju qie di, tu rup sa ba tan, gyang lam sa ba tumi le tun yak bu zhu gyu, xim ju tan, gui zhi nang yu. Cong xiong mi ne, mang ki qie tu le tun zhu bie za tun yi le nye ba tan, chim xin gen zhi cha du kun ne, ju cui le su dong wa tan, tun kyu qie gyu, tam zin qie di, zhong yong ki mi ma tu so ki le ge pen zhe yak du dong yu yin xie.
1: Zhong mima tu so gyung yu liang gang tu mi li tun wo yu liang gang ki zhu rin wang de wen ki de xip ding sip ta meng tun du rup qie de chu xi ta chuan gu cang ma dian ling ta kong bie dong ju ta nyam ji qie ba ta mi meng ki guo gu ta nyam ji qie ne zhong yong ki li tun ka ya bu zhu ju ma si di lo ren yong zhong mima tu so ki tu mi li tun cong de cuo rin tu mi tun bie chu xi ni ta chuan gu xip ji ni zhe xi chu xi sam zhe la sum ji sum zhu song jie le ming li cai xi ta bu zhe ni ge jia zhe de dang tuo Tumi tunzi jikdun yuwa cha ju yin xie sung ba shi. Hwaga chong yiri mima tui so gyung yu liang gang ki zhu rin liya xiang ki. Mima tui so ki tumi gin zhub nipa qia lo dong yur ming ni. Lo dun du ma ra. Nga xia rin ngan nun ki le dun ding se biwa ta. Jiong dara ni mi lop zhong leng lu tun ju qie de. Pyo yor tun gong ta. Chong yu ki dang ki lop zha da dian li. Mima tui so ki tumi li. Yu nam jing ki jiong dara zhe yu qie sung ba shi. Ning zhi chong yiri bo zong mima tui so gyung yu liang gang ki zhu rin wang fang ki. Nang dun pin sum so ba ta. Ni zhub qiu qi wei lang zhe xi zi zong. Si dun xi do ki le di du li. Meng xi zu dun ta tun li pi ji. Rin li ta yu gor nyam si. Xi rim jiu jiong so kia gong le ming li. Lu bu chui sum qi yu qie sung ba shi. Nè zhu chong yiri am da zong. Chang na chong li mima tui so ki zhu xi. Song shi hai yi. An zui, tui mi chuan gu xie zong, tui mi top dang wan ba la qie de, cha tong chi mi ne tui jik du, mang zo gi sem zhe qie bie ne dun durup qie ne, ting jik rang le kong bi shu wa ta, gyu rim yong le de xip nian nian qie ju, ngun yur tu ba qie yu jie zong ba shi. Zong de to, tui mi xie yi, mi ma tui zong ki tui mi le dun le xiong lun ge yu rmi ne, mang gi qie to le dun durup bie nyam nyong sang bu ta, qie rup sang bu ro chok dong ta bie ri qie yu. Ti ni, zhong yong ki, rin bu xi mi ma tui zong ki tui mong to, gen zhu ta bu da kong bi yong we, tui mi le dun ki, sun nyam tui bie ngun zui xie ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Mani, shang tengi ne cai zhe de bi, qian zu zhu li ge cai ge, guo su.
1: Ale.
0: Ma dui da. Ma dui zhe.
2: Le ri be.
0: Chong ji na le. Mi xian da ge ruo di jie dian ne, ni da si ge de. Di ma ci, ran ni ge lap chi ru.
2: Mo ra ran ge ge ruo le be.
0: Ji. Ran ge a jia, chan han kun ge wo zhe qie chu. Di ma qin pa lu ji ge xi de. Suo zhe na dian dui yu bu de. Nigo labne le song ma jun dui na nie garo da ta ring xian ge shi xie mo do nie rang a zha le bu tan du nie qian zui dong zu jia ge zha la ce xi lue mi du si gui ge yin da
2: xi ti tian ma shi da ma shi da ke me nie qian na ma na nin jie mo shi du
0: mu ne zhi bei
2: mu ne yi le xi da ke me na ma ka la sa ga zhu yin da
0: Gush. Mora nie ga zhuo e.
3: Ma wen bie tu le, lu xu mei guo ge kan jie qi ri. Zhu ji mei guo yin ne zha, suo ji mei guo da, ji di mei guo jie le, chong ji ge jiang lan da, sao wo jiang lan ji, chong zhe qin bu xi da yue shi. Yine diwe lakze gyegab kashe jige ma to ha kukim hashi. Nganzu diwe lakze kyunin nung shu tenggen me. Kangin si na nganzu nguyumi gi jenzui chesi ji sokyung chindu mindu. Rangge samshi chiro.
4: Di kienzu tamye dongzir be.
3: Tagari, yine nganzu mewa shibu kwanzai te gyeji chidu kienzo dozi jia che nganzu Gong bu me cun si xiu ju ran yi.
0: Oh, tan de nga zu che bie ne dun jing ni. Qian zu nga zu kong zai jia wo xi ya di. Ge ke xin da le kong zai jia bu da du bi yi ne. Ke min du le te wei kong qie du. Di ken zhe qie shi.
5: Kang yi si na ge ke ti zu. Lu xiu mi guo ge meng xi yo ma li. Yi ne zhong guo yo ri la. Xi jun qin bu song zang. Jasu chebi na nga zo chi gui chi gruba.
4: Di ru zhiga yurba.
5: Tagari. Tante zemli to yakshu re la kongyi chi shu re.
4: Kazu re. Kongchenpo kazu yu ne zhungu ga yu yorob lo obe gub la kinzu zongbe kongze le che yu gima re. Gub di du taba jige yobu sum nyo togo yorda.
5: Rangge, kwanzai jie ge yu bie.
4: Zhongku ga yu yorob lo o jie, kienzui di du, yengkyu ge yu bie ga yu di, wo yu gyeb chabu yu ba hako ni, rugo qima lu jie, cui da xieb zi. Cui da qi dung mangbu pam ni chung bie ji le, xi ni, ning ji mu yu bie ma cai, xie jie dang wang yu bie, ru ji ga yu so to bu ji. Qian de zhongku, kienzui za ni, zha su qie bie rinpo di, lian gu zhe ma zhe. Mi ri ge xie jie du lin qi ya di, ken zhe qie ni, Ngui dup nyam nyong da, xin ju nyam nyong ne, toba chiri. Jatsu chiya di, lop chung ki gyurim jiru ba. Zhungui lop chung me kwa ge, ma wong be tui le, kienzu da jenzu chiga zi. Yine durwa chiya di, ngan zui rangge pi be, xie jia dawan yu be, diwe lak zi di zi. Kaan yin si na zhungui jatsu chiya di dinje, thar kia chung bi na, mi lop mi yi ji chiga ma ruba.
5: Niel dos chida. Ngaran su nye su shikyato. Nye gya nala nye san shu. Tine, chui do shikyi. Gya nane ngaran su gane su tuyendo wa.
4: 대외 낙전 능수 마당세 안주 미국 대다 난진 체배지 꾸주 체토밤 세드 세제 포외 주토밤 인주 린토밤
5: 여주래 랑삼자 쉬다
0: 예체나 기세 공주 대외 낙제 안하 주 라마 키비나 계급 칭위 버치 출류 다직 마스베 디타제 카부시라 요르생기
4: 시계배가做了在各种纠正不前的推动拿了没有数码的谈到落队了在你的些马的把配件主个有账俺就沟通马的年前的牛股给一年有在牛马的是不是学的俺都牛子呢我他妈天子公司现在的钱稳定给老金七彩的老村子有借老卡路九节给苏军提借的胡拉七彩牛股的今年SD培训的你年初队两句节股给顶俺就做了没
5: 这一下我的长卡清楚的是多年老不上给那了连给不赢

0: Khabar jang du xia ne, nyam du di ji ji cu war ru.
1: Chang su qi wei, sa du ku ka sa kang tu, jia ti di du ne. Chan yong se bo tu zai mi, xie dong ngap jia ha xin bi, chom za kong ma, ge ge pun bi ren ju song jiu ku ji. Si xi qiong gu, kang ka la he bu lu ngang pe bi yong.

Jitu di shibu jie ne, dawa sumyang song me be. Pama nyi ni, ngabu ne chiru se chwe du song xin. Jitu shibu kim tu xa yub tang. Jitu shibu jiang, tong nang tu dian dui me ba, nguan se tu po jitu. Kwan zui chiru jing jik dian le, ca nang keng xin yu. Jitu chungchung ki changtang mi rinwe sar, gaitang zadang ki nrobay yarkin roksati nye yuechin. Changki gogar, dadun diya kyutang kyuchene nroon chebe. Tien jitu ki chokshiri toksun chenpo chikiyo. Taja, konzui dashibtang lantyo chebe lopchon tu cham yinbe. Nyamnyo mendang sa mangbo yu. Nyendam ki changgol dashibtang shido mangcham chekyu teni, 관제 쿠르유 대나 최토규 롭젠 당부 티시 니조티 네즈인다 여바 하코완자 쿠람세 잡규 체베 응즈드네 소보사르자네 콕트응안네 듄두치 타치디 장레 체웨 치오도브친시 투바탕 Koba reishik, kachin dechi meybar kyur. Chiwa ti supong tang, jizhe le dena. Nde tarma shik kyang, zisung tupe ngeba me. Chiwa yagri ti, negab jizhe dume tu kyur du. Tile, timuru choy china yagri.

0: ngani ke si xie wu yu.
1: Oh, les, les.
0: Chi ge huang la. Ti ka shi le. Gong si zi de ang zha. Gong si ming. Ngui ka zu gyur gu yu me. Nen song ye xin su. Ngan zui mi xin da la pa gyur gu ri be.
1: Oh.
0: Chi ge huang la. Ngui di chang po chi zai du. Nen re su gyur ba yin le. Ngan zui ngui ma gu ri gyu xia gyun xing ma ri be. Ti ma zi zi le tang da gyub zi rin ba zhe hu ri. Den zo rang sim de chou du we. Qian ne. Chi ge zhang la ge jing ri be.
2: Rang te zo sim de chou gu ya du we. 我就来住

0: Tini zu yo be. Ding ye na ji. Yo ma chob ka lyo de.
1: A cha, mo rang ge kan ju xie ba ma nyu a. Mo rang ge a cha na xi bu chen xia. Su su xie ma xian za, nga ro gua chi chi.
0: Nga nga de am chen chu. Zang zhe qie cha da luo zhu yin.
1: A si. Kan ju xie ba ma nyu a cha.

0: mi rik ma ri. Mi ma dhaya khari yore, samdhan da gyurpa samji.
1: Hsha, rake nga dhe chi yon jie, nga dha nyi, cha ra hatu, jirum rishye dhe chori, yi nene lu yum tse dhe zu, nga ma xie ro.
0: Nang da mo, nga nyi cha tong jie dhe chori, mi ya zhang le, nene lu yum tse xie tog dame ba.
1: Hsan, rake kwa lu chup xies, nye ra le nye lu yum tse ma xiu xia di, rake kang ching me, sem su teng yu ne zha, gu xia ching yu ne zha, nye zui tak xiu tu ma ri, kang ta nye tse du de, par xie kya che de su, kim san ka to chi, lul ne po.
0: Sui xin, nga ra nyi cha ra dong, ge chi xian du yu na jin zhu min zhu xie xian du mei na du si de de dong
1: yong a he shan ya qiu

0: zumri ni geyi gi lam ni chenyu gi jing den ta nang ju gi sem je la so be thengwe ne dan ta ti xin zum ba bu te da lan jin be sem nang gi de chu chuan ba che be ju zhe na ba xi yin xi te na ba ta nang de ni ha jiang pu sun cuo ba xi yin ta wo na rang zhe pu gi zumri la cha chuan na nang de ta na ba kang zhe yu tam xie na ting de pen zhong xie zhe le chen na pen zhong lu qin ri xiong lu ling gi gi gen chen mo wa dan zhe tun zhu la ni Mutu, Pöki Zumriki Tuzam Yedata, Tishin Pöki Zumriki Nangdunta, Nabasoki Gola Chedi Nungi Yimbe, Lengene Gisi Yubashu. Tanzi Tundublani, Jelo Jigdong Gubja Tuju Rikuloro, Penjon Rajindu Chumbata, Tata Penjon Lopchi, Rikshon Lublinki, Gigin Chamoa Yinshi, Bumram Shimju Lomata, Sheram Shimju Lome, Zubdun Lobun Yangi, Konki Lupchi Nangshordu Tadung, Kadam Zumri Sewen Dramata, Yingyi Losar Jugu, Pepe Pechu Je Pedeb Ka Sum Zamnang Yuba Teda, Bajun Jembe Che Simbata, Kongki Ngachir Gekab Rinbe Shimju Namra Nita, Jong Rinbe Shimju Namra Ni, Lopjata Lubli Rinbe Shimju Namra Ka Ngache Likjub Nang Yuji, Shenya Rikdib Jemi Dengdu, Jezum Sumjul Hazam Be Nang Yu.
1: Tanyipati Chungra Mungu Chebi Na, Tā chī tāng ngā tō dūmē tū tī xie cār sōng, dūmē tū tī xie cār bī jī sō, tā ngā tī xī wā lō kā rī xīn tū xīn tū xīn sō na, tā pōng jī xī rī k tā rō yī tū jī pū bē zōm rī k sā rī xīn tū xīn sōng. Chī tāng cām tē rī nō bā tā bē na, chī tāng ngā tō pū bē kī zōm rī kī lō jū kī tūn sām yē tū, tā yē tū māng bō xī yōng gō yō rī. Kā chī ngā nūp xī wā bē yē tū tā rī yē kī tū, kā chī ngā nāng sē yē tū tā rī yē kī tū, yā kā chī ngā nūp xī wā bā tā nāng sē yē tū tī nī māng xī rī xē bē tīng nē, ā nē pū rāng kī zōm rī kī chē xū pē tū. Oda korim teta da tuyuna yang yewa tenda yesu tenda ya yungudu. Tenda yinba yumsenki tachikdu dini, dimi ki katsun chiyu kana yang. Jirtan pyoji zomri ki chungrim yamana pyoji zomri ku loju di yewa shewe kapsu. Ngi bardu zomji nangtong dan zomji namba nyi la dengu waza masi. Tewe kyang ta namba la dengu judi keshin bori samdegu yu. Deri ma to pyoji zomri ki chungrim yewa shewe kapsu. Gap di ki sungwaan taan, gap di lo juu kona la shi joo ne yewa di pechir me na zomri ki turim sana ya shu chungrim yechu taan ane chungrim yechu ki taa shungluk taan durubi na dunbi na chungsi taan mechamba taan miu buda wajik cha dhugu yuwa re. Di yin tu taa gap diri xeya di ngay tongar xeya di kari rasana jik di dume tuji ane puji zomri ks taa di dapdejin, hindu dapdejin, nangtung tu naba nika hindu dapdejin shek res. Ani di gapsu tongmar shungwa di manglu riz, ani manglu ni chibi nyinga, ani xin yang te dekhi tu zhungdam la sobo mangbo chi yuji riz. Yina yang teta ta kari shukule, tatiye partu nga rang su chi su tarwe nyinga dang, ani chi su tarwe zhungdang, dambe la sobo nangne, teta ki sumye sana ya shu, dume ki dunye, dunam sojuri ma to, ngu su dinyin dimi ki ta nga su zomri ki nangba chi nga su dume ki tong tuba dang, yiji sam tuba dang, pachiri yun nama yuwa ma riz nga du. Tā chungrā mūyū tī xie tīne mā xiu tū tāmbā tāng, wā tū dūmē tū tīngi tāng tā kūna xiu sā sōng, tā dūmā kī tū zūl tī kār sāng, jī tā ngā tū nām jū mē nām qī lō jīng yī sī kī yō rā, tā qī lō jīng sī xie nā yā mā xiān tō tō xiān nā dē dūk tāng, līng yī tāng, lāng dōr tāng, pāng lāng lā sō bē xio lā, tā chung sī kī lō tū mē mēn bā, lō tū mēn bā, lō tū mēn bā. Ani jī zōng mī nā yāng ngāk chōr tāp tēbō yīn tēbā, yū zē kī kātā bī xīnbō yīn bā, yīn bā. Tā tēn tē kī nē kāp chī yīn bārī. Tēn tē nē kāp lā, anī ngā zū pī mī rīk tī yāng, zāmbū līng kī mī rīk xīn tāng tā wār, anī rāng rāng kī lō tāng cām bī, rāng rāng kī anī kāt kā kē tāng yī kī tā cām bī tā, zōng mī kī nāmbā māngbō chī kī xiong wā nī, tēn kī yīn bārī. Yī nā yāng tāp tē tū kī zōng mī kī tē tā, nāng tō tā nāmbā nī kā, hā chāng kī tāp tē chī, tēn tā xī yīn bā tē kī yā shā kā tēn kī rī. Tī dū mē tū kī Ani zomri ki samchor da rarimshik tsarsung. Da nipadi kari xundu xiongsu sa na da nganzo pyo kangjenbe ziongla ya di dume ki temu sina ya xo, tongme ki temu pyo rangsa niya tardebe dolgung sina ya xo, pyo yonji shirik taro yin ekabji da zomji gor chungsejik rarimshik kyuna samsung. Da pyo yonji shirik taro yin ekabdi miri ki shirik taro yin ekabli pyo kangjenbe ngun nixia na shirik ki da tse 중세 토브로 레벨 내가 핑인 바래 갑들 당 아랑초 남주 셰야기 푀기 챵시 데 둥다 디우다 봉송기 짱 짱스 다 로주기 딩리다 용수 착대 바래 디야 챵시 데 둥 디우 봉송기 짱 바데야 동원 담발라 시랍다 남주라 데네 짱 바시인 바래 다갑 디기 봉보 태서 드링 가상 계속 하다시나 아니 가르슈고래다 대인벌에 당한조 신용 진게 대가 인벌에 안에 로리 남주다 안에 링이 집에 돌아서 봐자 안에 신다 신에 주세 하고 유벌에 안에 미경 링보다 하고도 삼로팅사 보통 통게 대대신도 안에 좀 그쵸라자 다지 나게 조라선 곳 벨 통게 다든다 하다 인벌에 대인배 좀 생게 안에 다 가르쇼고레 즉 샵시 경로다 제부 샵시 경로 안에 디디긴도 망게 나는 야데 가르쇼고레 즉 드린 카산이나 아주 손부게 현득 흉게다 안에 시부게 즉 양진세 줄라서 봐 왔다 대다 상매게 레와 주사데 본본남 인브레 아바르도 제부 포장나나 구신세나 안에 배데 즉 제부게 시 경로를 야데 안에 탑시 담이나 저 동게 텐다야 중요바레 디인도 잠바야 디다라디네 포용게 시르글 디네 제다 아니 표 강진배 양고 로주 디가로 야데 제 초용네다 아 제 희럽게 남주 가답디 코네 군도 배워라 너바신 보통 유버레 다 나주 갑디 두게 좀릭라 지다 딱제 담베나 좀릭디야 다 두메 투게 좀릭다 도르베이나 신도네야 다 가답 재산 재력도 심이 신유버레 다 이나야 갑디 두게 좀릭 남바데 무투네 막도 그 좀릭라 네요레 갑디 두 이게 메버레 다 나규 막도 좀릭 서와 막도 좀릭 네요레 Tengdu zambaya kap tedu gu tereng kazan ngangzu tebna shik san, ngung, to, du siyataan rwa. Ani te tekendu da ngangzu risu, lungsu siyataan rwa. Ani setim tongyataan rwa. Ani to sinyinda, du sinyinda sobe. Tengdu gu ane zomrik na cho. Teda jang ane nga.

0: tepte sholi geki guchu gogo du tsangma nga ryo donsi na nye kawa tangdu re choko we yao chile shi nga rogo chi da tepte nangdui mangda chu xia rangge kese diga da shi kebda yongdu we
1: neba na zi zo de zumbu nang mar samchukwe
0: a
1: mar samchukwe
0: a
1: neba so zi rang zi zi

sem kong kwa te so kong te sa so ha kusho zi ich gyora na Rangune, tu si si la do wa.

0: kena yin shu shi.
1: Ya chu. Ya, da sato. Wo. Dab di siri la. Wunen shen na gap me. Gabri se ne shimbu du gwa. Rama saya kare. Soda. Rang hemba rigla kabuyo maribe. Ya.
2: So, karsa uri. Kadu ine nga gen kimudu, hani kumudus. Rangi kadri chiu yu. Amlage tuzo shiran nangi. Kome ga na dabsu. Bimda mukti shasha. Chugo peyo nje. Nawa kim shiradu we. Lo chung du gong la. Chundek chowa ge de zang. Tari kasar chiu yu be. Lakto kaba kaka. Pe yu lo, shok za xia ha xie, tanda kala xie di, sa hu ya kar duo.

0: ma kyobro no.
1: So so ode che kharin ba.
0: Ma chu na sabre.
1: Ah. Todo kharchi ne ba. Jo jo. Ni jo yomun wa. De che sa so na. Palo je nyes.
0: Tu be la ka si shu.
1: Ka si shu.
2: Da ba san gyo tin che yo ji. Na wa da ma shi. Xiao xiao les.
3: Ge lin la.
4: Ah.
3: Ni ki ran shu. Tani ki ran lu ko. Ju che bu di ru da. Chang chuo yu da. Ti bu che la chuo mo yu. Xue bi ne long ding yi.
4: Zhang ge ko di ya chu zai di. Ni ha gu yu. Xi bu ha le bi yo ma shi.
3: Ti zhe su ni yo shi be. Ni ma da hua zhe shi. Zhe ma shi. Am ji chu zu ji ji le. Ka la sa shu ma zhe si yi. Ge ho chue a. Kan zhe do xin bu du wei.
4: O zai.
3: Ya ting zhe sung gi, ka ra wo zhe, xin bu yun ni yu bu zhi, ting zhe na guo ya ha zhuo zhe.
4: O zhe si na, chuo xin bu da, jiang bie duo zhe ri.
3: Ki ra ge xin bu sui na da, nye chuo ha diu.
4: Nga tu zui me, nga ha xiak zhu qi
3: ru. Xiak zhu ma na guo le, ki ra ge sun yu me ba, chang mu kian dem li la ge dir neng guo ri.
4: Ma zhe, nga cha ki chu me zhe la, rang guo ya wo zhi diu.
2: Dis, dis, ki ni, ba ba da po mu yin rin chuo xia, ni me ji zhe me kem le, dia tu mu du ge.
3: Dia tu mu du?
4: Min du.

0: Kendem Lila, amchu kula ge, shakchu cheba, chuzu sum gore sumdu we, kiran bed duk dirshu nyenbe, gosh ta dewe ba.
1: Tinte dhru wa, semte dhu.
0: Kendem Lila, kiran kusu yao yu ma ze, zeb dagarab ri. Metsi, lao li nyimdo duks kanchas le nam je.
1: Rangba la gonglu chungdu ozu yo shi. Ponyam, ponyam tebi yoshi. Tandu dosi kebji, yine mungsi yao yorda.
0: Nganzu kentem lila zebtinje, kanjas rabi na.
1: Gubdudu, rangba la. Tandu da kesi yo maji. Kudu yine kamungurisi, gizi nyeba xiexing maji. Yine nga, yāpa shirā chīyū. Kōnzu labdi nē jilā khā tēwī nē cāngmā ngā kē gā yōng kūrī. Dīdū ngā xē nyā lā gāw yū. Rāngbā lā gā lā jī sā jē zhōbō jīng xio nyū kūrī. Dīdū jē nyō bī yīn tōpa rī rī jē tō khā wā kūrī. Rāngbā lā gāmbu shirā yō rī dē dū rī jē xē sī jē tō bū tō ā yōng kūrī. Kāndā lē gā yū bē shū gō bō lā mō lā gā gā dā mū tā lā mū sā yōng kūrī.
0: Jeda, jada jeda, ane kele nabribe?
1: Shimodo. Xiao, ame ran xeya qiyu. Tisa mika ji, qi naba tongna xubi qigdoa. Kanche jil qi naba sikri, doosa di kachin mahri. Gizi nimba xewi ne kachin mahri. Kachin xiu di kashi xingui be. Misimchi. Nye dangba chiyati no mindu. Lo chul hasri. Rangba lage nga lama tabi lega neje chinyumme. Nga tundu lu yima tsam karyo si. Nga wune gibishira du. Nga rangba la tobdi. Nye sunam hisingbi.
0: Kong kiraan yi sota yin gochu, kong tu me na, nga nang shik pomo nying jim tshay kikribe. Dak shabu.
1: Di nye gyu chibji.
0: Kintem lila, tu jay ma na a, lao ling ten ten nang tayo ma ri. Kong tuyen su na, nga na nye lingin da lop su kyung ri, tondo tukri na ukhri da.
1: Si, si.
2: Shajjo nangda shumaso, bilme yeso nang, nye gana kiyo.
3: Shibir, nye nangda yungmari samji.
0: Nangda mishwa la, kide mila.
3: Rangba la, le tabuchiri siya, nye tondo, kol lo chul hasi shibchua yori.
0: Amchiku la, ya chu.
2: Aya chungda.
0: Nangda shumaso lao ling.
3: Dinde nangda yungmari, tibu la lungde mo samne dinde yungmari.

0: kuchu jese ino. Kamsa.
1: Kira, su yinba.
0: Gongke mebji. Nga dongjang chongki misu zangbu chokbu ne yin. Mingle lu chang hesu yu.
1: Nga tseje tenda kari yo.
0: Kira, zemlin chak jengi lo gui cha gui chi mo yinba. Nye singe yu. Nye kira, nga zu dongjang chongki gi misu zangbu gui le. Lo gui cha gui na ro shuya yin.
1: Rangi shebe tenda di nye ha koku yu. Gui ki ma cha la ge nga shen yu yu. Yine chulam gi cha gui di te le. Nga chang chupa ma ri.
0: Dinti yin, kuchu jese. Nye de du. Kira ngome tingji siga pi. Si cawe je le, gong zui le, gong do yung guli sengbi. Ngan zui min su zangbo, tanda zemlin shu xia ming tui na le, cui ca bri.
1: Rangi se na, di zemlin shu xia ming tui na cui bri e.
0: Le ri. Di long nye dong ap ye lu gu yo si. Tanda zemlin shu xia u le ne, mi ri gi xin du guan bi, rin tan ten bi, ring yun na xu da. Reng chung gi zin chung le. Dian ki chi zho ri.
1: Din zhe yin ba zhi.
0: A zhang jia, nye yi ji yu. 기랑게 미술상부 세이친지 이왕 초옥지

0: Jis, cangme su su samcha xiru.
1: Nian ngay xiu yin. Qi xi di ni duho qie wi na. Nian ngay yun xin, la su wei jia si gi qi xi di caba tu sing bi. Lok zheng gu nip zot ka re. Se bu to ya qie dhru. Nip di, dim zhe sing gi.

0: lakshu ti dhe che lo
1: nos ti kang ge ji
0: mu tu yin da
2: xiao xiu ge ti dhe che be che lo nie xin ne di na lo nian ga shu sam chu xi ma do zhe song kong ge cha gen yam sam ti de dun zi ma ro
3: ke lang zo kong ge guo hua dang shi kong ge qing zo ro bu qin de yo ma shi
2: ai dao wen de kuo ying ni ka de gong gu yin na
3: ge zhu mian na cai su mian su ya di wo ne qian na guo ya yo ma shi 기住个矿了，不都当差不？落些矿了。

0: Kopyo na kamsa.
1: Yasho.
0: Gongmo zong tijin duga na liya chwa chita tu. Tanda shi niya kopyo na ningu xe la piyo ka yuwa mpi. Niyam na go.
2: Kye jingma zhi. Yacho.
0: Wu zi. Di tian sha zhugu shi bie.
1: Oh.
0: Di yun chung jing zhe zi yib le. Duga na niya tomda jigu zhi mi du.
3: Dide yin go chung. Yorop chenggyul purdu lungdu gyubi yina lingni wa se tonggri.
0: Kezi nga purgyu xie tobi yina. Kopin lula ga sungbi, yunchung zibu tongpi yina. Nye me zide gyubi me.
1: Tiling khala ge nye ledun gu zi me yaxi.
0: Ledun gu zi chi wa chi da du.
1: Chen khala ge za sunda, rogba chaga zhungye me be. Lega chi du, lu chi simchi chi wuxi.
0: Liz, kopi shi bi xiao la. Nga lang san pa. Liang qi ka zhu yi.
1: Ye lang jie.
0: Tuo qin na.
3: Kopi shi bi xiao la. Ran ge ge zu shi bi wo zai mi de zuo nem ge yas de ni yong de wei. Nga shi nem ge pu ge shi de qi ran yu bu da.
1: Ye qin de liang qi de qi le sa xin ga. Ka le yu ge na qiu ru de ni. Dian xia ge qun xi qun ni mi du. Dong dou pu ge ran che ba.

0: Jo, dam sabi.
1: Rangam da se akhdo a. Shungdu to ne se na nga rang khum chim chi. Gedun to ne se na rang da rang a cha nye khum chim chi. Rang a cha gi ga le zo yu zang rang ge nga lak da si tam ro si da.
0: Ah, si, po me gab si a tin chi, nye hwa sing chi.
1: Mo rang rang a cha song zang rang ge nga le mang sing chi. Ya, nga tam ro si da.
0: Jin nge jo rang si o, nye a cha ge tin chi l ka bu go ro yo ma si.
1: Che zang rang ge po mo gyu ng kyun mdo. Pomyo gaba meyabda lor chi mo zonsi du rangge di tsige ngon su uri. Rang gyung di zheche mey zang garo a rung mwa.
0: Garo seble purgyu chi adi nga da tsangba singbi.
1: Rang pyo mey la nao che meyabda ayin na.
0: Zi, nye purgyu bsi yuda. Kishima yub che tup di zhe cho. Jo rang da nge a chanung si zui ba che de chua gar doa.
1: Rang one guk bur siya. Zidong gi zidu dienbadi kali kali rinpe tuan yung gwaxi. Sien sung ya.
0: Yung a yung a, nga lian bayin. Chuan rang kali kali tam si. Nga si l huyang ya jie gwar chiga zhuyin.
1: Yung a zhi, kali kali tam si,
0: nga huyang ya jiga zhuyin.